yepatseko opanayeko patyatang vete tapovin yoite yando nimitang abamangkalantya yojamana pojako natsasato apaka oto subinang akantang tamanu pavena vinasamento supante panno bhagavato javaka sangho ucho pate panno bhagavato javaka sangho yaya pate panno bhagavato javaka sangho samiti pate panno bhagavato javaka sangho yate tang jatare pore sa yokane atta pole sa pokala e sa bankawa to sa vaka sangho a unayo pa unayo takinayo ancha le karlane yo anotarang bunyake tang lokatsate yando ne metang ava mangka lantya yo jambana poza kuna cha zato papaka oto zo binanga kantang sangkano pavena vina zamento ya toang bhagine ale ya chate ya chato chana me san je cha panang je vita vo lo beta tena jat je na zo de te o to zo de ka patsa Ochang ko zate sangkato tambanang vichayo tatha Viriyam pete patsate po changka jatatha patle Sambhano peka po changka zate te sabbatak sinna Munina sambhatakata pavitapa ulikata Sangvatante apinyaya nipranaya japodiya Etena satya vachena sotete oto sapatha Ekatsaming samayena tomukalana jakatsapang Kilane dukite te sawa po changke satta te sanye Te jatanga pinandito waro kamutjeng sutangkane Ete na satya vache na sotite oto sapata Ekata tamba raja pike lanyena pipirito Yundatele na tanyeva panna petangva na sadalang Samodito vaja apata tamhavuta sitana so Ete na satya vache na sotite oto sapata Paina teja apata tinanampi mayesinang Makangata kilesa vapata nupate tamatang Ete na satya vache na sotete oto sapata Sakatwa putaratanang o satang utamang varang Itang deva manodza nang bota te jena sotina Natsantu patava sape tukavu pasamentu te